kailangan pang pumila ng maaga sa mga DOH hospital para magpa-check up. Pwede nang magpa-schedule sa doktor online sa pamamagitan ng Patient Appointment System o PAS. Makikita sa website ang patientappointment.doh.gov.ph at pumunta lamang sa itinakdang schedule ng appointment para sa konsultasyon. Ma-access rin ang pinakamababang halaga ng gamot at kung nasaan ang pinakamalapit na butika na maaring pagbilhan.

0: So doon na nagsimula. Basically, nalagay ako sa corner.
1: Okay.
0: Ito na lang ang tanging option ko.
1: Pero itong pagiging rapper mo, matagal na ito, di ba? Kasi may mga pictures na nakita namin na kasama mo pa si sila Andrew E, sila lahat. So, ano, sidekick na kanila Andrew E or the same group? Ano ba yun?
0: Hindi sidekick, pero kasama nila ako sa... Pero wala ako sa inner circle nila. Medyo outskirts ako ng konti.
1: Okay.
0: And then, naisip ko na kaya kong gumawa ng sarili ko din. Sariling ganitong samahan, so sariling crowd.
1: I remember one thing when we had a conversation with Bugoy na Koy-Koy, sabi ko, brother, what's your strategy? What's your content strategy? Mm-hmm. Can we share that? Yung sa Telegram at lahat-lahat?
0: Mm-hmm.
1: So you do your fan base on Telegram.
0: Mm-hmm.
1: And I remember what you told me, which really got me. Sabi mo, man, kapag may long-form video ko, itapon ko lang sa mga fans, at itong mga bata na walang trabaho, makakatrabaho at makaka-earning dahil sa mga monetization sa Facebook.
0: Yes.
1: Can you explain to me about that?
0: Yung mga nakikita nyo ngayon sa Facebook na mga page, hindi sa amin talaga lahat yun.
1: Okay.
0: So, mga bata lang gumagawa nun.
1: Sino itong mga bata? Taga saan?
0: Hindi ko kilala rin. Basta sinabi ko lang sa kanila, kung marami kang time, and may cellphone ka, ito ang pwedeng way na maka-make money ka. And then may nag-send sa akin ng bata na screenshot na naka-100K siya.
1: In a month?
0: In a month.
1: Matindi ah.
0: Bata pa lang. And then pinost ko yung screenshot na yun sa Telegram group ko. And then dami nang na-inspire gumawa ng mga pages. Kaya sobrang daming pages.
1: So you make them earn a living, you monetize their pages, you get more famous, you build a bigger fan base.
0: Yeah.
1: Wala akong
0: nakuha ang pera doon.
1: Pero tinutulungan mo talaga sila. Imbis na magtatambay at magiinuman at maglasingan, tinutulungan mo sila.
0: Oh, nasa phone lang sila all day, naghahanap ng mga clips ko.
1: So how does that feel? How does that make you feel?
0: Well, yung mga tao, tinatanong nila ako, okay lang ba sa'yo yan?

0: Let's put that down there. Tagatanggal ng stapler.
1: Yan.
0: Sa Amerika ba to dito?
1: Sa Amerika yan.
0: Amerika din.
1: Oh.
0: Okay. Tagapindot ng enter.
1: Yan. Yan.
0: Sa Amerika dito?
1: Amerika din yan.
0: Did you feel discriminated in America or no?
1: Nah, hindi
0: pero
1: ko
0: nagtanggal ka ng stapler, nagpindot ka ng enter, uh-huh. Medyo alanganin itong mga trabaho.
1: Madali.
0: Mamaya, explain mo sa akin.
1: Uh-uh.
0: Stocks merchandiser.
1: Okay.
0: Uh-huh. Sabon reseller as a child.
1: Okay.
0: Bata ka nito.
1: Yes.
0: Okay. Naalala mo pa yung sabon?
1: Oo naman.
0: Comics drawing seller.
1: Sobrang bata ko yan.
0: Tagalagay ng papel sa scanner. Ha? Ba't hindi? Trabaho talaga ito.

0: pwede ba ipakilala mo yung mga mahal mo sa buhay, kumbaga?
1: Pwede naman.
0: Okay, take it away. Please introduce the love of your lives.
1: Tapos una, si La Bruja.
0: La Bruja! Palakpakan, La Bruja!
1: Hello,
0: La Bruja!
2: Hello,
0: papa. Are you sit down, sit down.
1: First. Right.
0: So, La Bruja, welcome.
1: Siya ang main girl.
2: Hello!
0: Hello, si Super Nick.
1: Si Super Nick.
0: Hello.
1: At yung pang third ko, si Puma.
0: Puma.
1: Sana si Puma.
0: Ayan. Hello, Puma. Hello, hi. Hello, kumusta, Puma? Come, have a seat.
1: Si malaki yung heart ko, di ba? Kasya sila.
0: La Bruja, I need to ask this question. Do you get jealous?
2: Dati.
0: Yeah. Ngayon?
2: Hindi na. Actually, hindi na talaga.
0: Secured ka kay Daddy.
2: Yes.
0: Daddy ang tawag niya, di ba? How did La Bruja fall in the heart of Bugoy na Kuy-Kuy?
2: Siguro dahil kakaiba siya sa mostly nakikilala kong boys before.
0: Okay.
2: May isang salita kasi siya.
0: And then a few years after, Madam came in.
2: Yes.
0: How many years after?
1: Matagal eh.
2: Matagal kasi bago siya, may dumating pa.
1: May nauna pa
2: before siya.
1: Oh, before siya.
0: No, but you were always open to this open relationship.
2: Before, hindi. Tapos parang inunti-unti niya lang na, ay, ganito, ganyan. Sabi ko, okay, anong ang gagawin? Ganun. Tapos sabi niya, ganito, ganyan. Tapos
0: masaya ang bahay ni Bugoy na Kuy-Kuy.
2: Yes, masaya.
0: Party gabi-gabi sa bahay ni Bugoy.
1: Ganun lagi ang ingay nila.
0: And if you can, help someone whose weight is heavier than yours. Be generous, be good, just be a nice person. Always have a smile on your face. Ladies and gentlemen, this has been Mateo G Primetime. Maayong gabi, thank you! Two drinks sa atin, lang, hindi para sa lahat. Mabilis, mangilabaw, kotse ko sa

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation. No.
2: Hindi pa nag-showcase. Karang may showcase din tayo.
1: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
3: Anong gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonal yung mga kasama.
1: Sumurender ka na.
4: Lahat siya nagagalis sa akin. Pero mag-donate tayo ng Hassan Rizzi. Yung kay, ano, kay Abalos Purger. Balat kayo pala.
1: Okay.
5: Check, check out! Mula Czech Republic hanggang sa French exit, hanggang sa ending ng clarificatory hearing. Anong say mo? I-comment mo na! Forthwith! The BNC Studio, narito ang Politico Talks. At narito ang ating mga makakatalk. Veteran journalist fact-checker, Mamichu Marichu Villanueva. Ang ating mga panyero, ang musikerong abogado, Attorney Jimmy Pondo. At ang abogadong laging may opinion, Attorney Jess Palsis. With our special guest, Attorney Paulo Panelo.
6: Good evening, happy Labor's Day. At sa lahat ng mga Pilipino manggagawa, kasama kami ay masayang araw ng paggawa sa ating lahat. At tapos na ang clarificatory hearings ng impeachment proceedings ng Vice President Sara. At forthwith na din ang sinabi ng Supreme Court kasi para sa kanyang legal counsel sa perjury against Madriaga, we have Attorney Paulo Panelo. Welcome po.
7: Thank you again for having me and happy Labor Day sa ating lahat.
6: Ikaanoy ko lang, Attorney Paulo Panelo, kasi yung tatay Salvador Panelo, siya naman Salvador Paulo Jr.
7: Yes,
6: diba?
7: Yes.
6: And away from the father, Siado, and he's making a lot of...
7: A name for himself.
6: Yes. So, we'll start a conversation on the particular impeachment case na 53-0 na probable cause na boto sa House. Konting patikim lang, sir, Attorney Panelo.
7: Well, expected naman yan. Sabi nga nila Attorney Poa na it was not unexpected. Talagang simula pa lang ng, bago pa magsimula yung hearing, alam na natin na doon padating yan. So, hindi naman nakakagulat yan. At mabuti nang umakyat ng Senado para magkaalaman na.
6: Wow.
8: Hindi ka nagulat, Attorney, na walang nag-dissent. Kasi sa ibang mga botohan, like sufficiency in form, sufficiency in substance, meron parang 1, 2, or 3 na no. Ito, 53-0.
6: Para bagang unanimous.
7: Hindi ko napanood yung kahapon, pero wala ata si Congressman Bong Suntay kahapon sa pagdinig kahapon.
9: So, and Bong Suntay was the one before na nag-iisa.
7: Tapos,
8: bakit kaya wala?
7: Oo. Ayun ang hindi natin alam. Hindi natin alam kung bakit.
9: Nasa mall si Bong.
6: Yung 53-0, yung 53-0, di pa kasama ang count si Jerby Lewis, the chairman of the House Committee on Justice. Anong masasabi mo, Attorney Jimmy?
9: About the vote? Well, ganun din. It's not unexpected. And palagay ko, Attorney Paulo has been very consistent from the start na dun nga yung excitement natin na maiangat na sa Senado. Para magkaalaman na, we did not want actually na tumagal pa to dahil we felt it was protracted.
8: Gusto ko yung word na yun, excitement.
9: Kinikilig ako.
6: Nabalik ang mga...
8: Pinapahiwala ko nito ni Attorney Paulo.
7: Ang gusto ko mangyari dun sa 53, isa publiko yung pangalan ng 53 para malaman natin kung sinong responsible para dito sa probable
8: cause. Contrary to that, ang inaantay ko naman, yung plenary, listahan din. Ang inaantay ko sa listahan,

0: yung mga hindi boboto pa, Bor.
1: Bago natin isa-isahin yan, let's go. Maglaro muna tayo, Attorney Panelo. The last time you were here, di pa man na-test ang aming laro. Mm-hmm. And we call it
0: new patok. New season kami.
1: Oh, okay. Patok at putok. And as explained, pag patok, you agree. And putok, you don't agree. Okay. So, let's,
2: at pwedeng gitna eh.
1: Oh, pwedeng gitna.
0: Pwedeng both.
1: Let's hear the first headline for this week, na top news for this week.
3: Headline number one. Middle class, galit na nga ba sa mga beneficiaries ng 4Ps? Want nila sa social media, bakit kami nag-aambag sa konsumo ninyo ng kuryente? Ang lifeline rate subsidy, patok o putok?
1: Alam mo, sinasabi itong lifeline na sinacharge sa ating mga consumers na galing sa systems loss at may senior citizen subsidy. Pero sa atin lang, mga consumer pinapatong to sa ating monthly electric bills. Mm. What can you say about that, Attorney Panelo?
0: Ito na ba yung putok or patok?
1: Patok o putok?
0: Akin, pautok. Kasi...
2: Wow! Wait, teka, pautok!
0: Ang ganda nun ah! Pautok! Kasi,
2: narinig ko yun.
0: Alam mo, kung yung taxes natin napupunta sa tamang bagay, sa mga kalye, sa mga kalsada, sa mga eskwelahan, I don't think we will mind if a portion of our electric bill goes to subsidies. Pero galit na kasi yung mga tao na napupunta lang sa corruption yung buwis natin. Kaya, itong maliit na bagay na to sa kuryente, tapos nasa crisis pa tayo, nagagalit na talaga yung mga tao. Kaya, nasa gitna ako dyan. Kung gamitin yung buwis ng tama, tingin ko hindi malaking issue to.
1: Pero yung sa systems loss eh. Systems loss ng yung power utility, ng distributor.
4: Yung leakage.
1: Bakit ipapasa sa atin? Eh, dapat it should be part of their cost, di ba? Ano masasabi ng Attorney Jimmy?
2: Ako, lilinawin ko yung putok.
1: Oo.
2: Dahil ang ayaw ko dito ay yung pinag-aaway ang middle class at yung tinutulungan. Hindi po yan yung away dyan.
1: Yeah.
2: Ang away natin dyan is yung, halimbawa, yung IPIRA Act of 2001, nung pinrivatize yan. Mm. Number one, I've always believed na dapat ang mga public utilities and yung mga public services imbued in public interest, nasa kamay dapat ng gobyerno yan. Number two, napakaganda ng point ni Pautok. Kasi ang away is not against the middle class and the beneficiaries, kundi yung nagnanakaw nung buwis.
1: Okay. Attorney Jess.
0: Patok sa akin yung pautok, ha? Pero ito kasi, ang lifeline subsidy, kung yung tanong ay patok ba, ang lifeline subsidy, sa akin, patok. Kaso, we have to reform the law na imbis na i-pass on to the consumers, ang lifeline subsidy, pwede yung i-absorb as a cost ng utility distributor. And then yung senior citizen subsidy, actually kapag titingnan naman yung bill mo, centavos, napaka-onti nung ano. So wag natin naman masamain din yung senior citizen subsidy. Yung systems loss, doon din pwede magkawa ng reform kasi mayroong mga systems loss na talaga dapat chargeable din to the utility kasi mayroong disincentive yan ha. Kapag napapass ng utility to the consumers ang systems loss, yung mga nakaw, pilferages, ano yung incentive ngayon ng utility to ensure na walang leakage or nakawan? Kasi pwede ko namang i-pass through yan or i-pass on sa consumer eh.
1: Yes.
0: So dapat i-shoulder nila para mas may incentive sila na hindi kailangan niyang nakawan ng mga kuryente na yan.
1: Pero yung na yan, nagsimula to sa panahon ni Pangulong, dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at in-expand ng Pangulo during the administration of former President Rodrigo Duterte.
0: Mm.
1: Kung sa ganitong tingin nyo, bakit ngayon lang ito naging issue? Ngayon lang ba nag-aalsa mga tao?
2: I don't agree. Matagal ng issue yan, yung mga system loss, mga ganyan. Matagal na pong issue yan. And ang panawagan po ng taong bayan dati pa talaga is ibalik. Nag-fail daw ang privatization ng
0: kuryente. Ni FBR.
2: Oo.
1: Doon nagsimula yung privatization.
2: Hindi bago yan.
0: Recurring issue siya.
2: Yes, yes.
0: Mami Chu, if I recall ha, just to credit Senator Win Gatchalian, mayroon siyang bill noon, pumasa na third reading sa Senado about systems loss. Yung i-reform kung kanino matcha-charge or what. Hindi lang pumasa sa lower house.
1: What can you say, Attorney Pau? Pau talk.
0: Hindi, yun nga, ulitin ko lang kasi... hindi naman siya dapat ganun kalaking issue. Pero dahil nga nasa crisis tayo, pinangakuan tayo na magsususpend ng excise tax, for example, on gas.
4: diesel, hindi natupad. Tapos,
2: may maleta issue.
4: May maleta, may flood control. So, nagpatong-patong kasi. Kaya parang nakakagalit nga naman kung meron pang ganito.
2: Tama.
1: Eh, pero nga, sabi ito mga kampanyero natin, even if it's legal, hindi ba ito morally wrong? Hindi ba ito direct ang pagnanakaw ng gobyerno sa consumers? As you say, napupunta sa corruption ng bulk ng collection. Mm. Paano naman kaming mahihirap? Sinama ko sarili ko.
2: Kasi, hindi alata, ha?
1: Hindi, dahil sa rising, tamo nga, naka-jeans na lang ako.
0: I think, Mami Chua, ang lifeline subsidy, hindi siya yung pagnanakaw. Ang pagnanakaw, I mean, kung ganun ka-harsh yung ating term ng gobyerno, pagnanakaw ng gobyerno sa consumers, it's the taxes. Kasi yung VAT natin na proportional, pag tumataas ang bill mo, pag tumataas ang consumption mo, tataas din yung VAT in proportion.
1: Yes.
0: So grabe talaga yung 12%. Isa yan dapat sa mga ini-slash.
1: I-reduce man lang, di ba?
0: Lalo na sa electricity.
1: Yes.
0: Oh, yes.
1: Eh, yun nga ang expanded VAT law. Dahil na-expand na add yung gasolina, diesel, at yung electricity.
0: Lahat.
1: Oo. Kaya nga, parang...
2: Recto yan, recto.
0: Taxman.
2: VATman.
1: Kaya nga, di ba, parang sa sentiments natin ng tao, wag lang mapunta sa corruption, okay lang yan, di ba?
2: Correct. Ang mali sa atin talaga is the economic management aspect. Kaya nagagalit ang tao. Dahil tinataas ang buwis, kahit ano pang issue. Pag flood control, taas buwis. Pag lahat na lang buwis ang tinataas.
1: Anyway, i-cut natin ang discussion dyan. Baka mga high blood tayo. Let's go to headline number 2.
3: Headline number 2. Mag-ina ni Mike Defensor, kinasuhan ng human trafficking ng NBI. Ang kanyang tugon, walang namayan ng pamilya. Ang pagsasabi ni Mike Defensor na isa itong smear campaign laban sa kanya, patok o putok.
1: Ano to? Ito ba'y pamumulitika? Attorney Panelo, patok o putok?
4: Pautok ulit. Kasi hindi ko masyadong kabisado yung facts nito. Pero... Ang pagkakaalam ko kasi, kahit na ikaw lang yung may-ari ng building, pero may knowledge ka, may consent ka na gamitin itong, kunyari, prostitution den.
1: Business establishment.
4: Or drug establishment or drug den. May pananagutan talaga dyan.
1: Eh, paano kung hindi alam ng may-ari?
4: Kung hindi alam, edi walang pananagutan dapat, di ba?
1: We have to establish na hindi mo alam.
4: So dapat aralin pa yan, pero ang isa pang dapat tignan is kung political persecution ang sinasabi ni Mike Defensor is talaga bang nagre-raid ang NBI regularly ng mga ganyang klaseng prostitution dens? Kasi kung ito yung una, edi kahina-hinala, diba? Pero actually, I looked it up online just before this show. Parang the week before, meron daw sa Pampanga or sa Babalakat na rinaid. So, hindi natin alam, di ba? Pero ang sabi naman ni Mike Defensor is, pangatlong negosyo niya na daw ito na tinatarget ng NBI. So,
1: kaya meron siyang sinasabing pamumuliti ka to. Attorney Jimmy, what do you think? Patok o putok?
2: Patok yung sinabi ni Mike that it is a political move, no? Kasi, una, tama si Attorney Paulo, tatlong kumpanya na yung nasara. Hindi po coincidence yan. Lahat yon may mali, parang kaduda-duda. 1,000 employees have been displaced, no? So naaapektuhan na pati yung mga manggagawa. Labor Day pa naman ngayon, no? Up to this point, the 18 Marines have not been heard. Ulit-ulit po ako dyan, akong pinakamakulit dyan.
1: No.
2: Kung narinig sana yung 18 Marines at nangyayari to, it would be less suspect.
1: Attorney Jess, patok o putok?
0: Siyempre, para ano, controversial. With all due respect to kong Mike, na-meet ko na siya in person, di ba? Lagi natin siyang guest dito. But I don't think it's a smear campaign or pamumulitika. Ang pamumulitika

0: Bakit si Secretary Ted ang gusto ko para sa Senado? Para sa akin, siya ay isang tunay na leader na tumutugon, epektibo at determinado. Ito ang gusto ko sa Senado. Senador Doc Ted, ang senador nating lahat.
1: Dalawang taon pa bago mag-eleksyon, may nang liligaw na umano ng boto. Si Health Secretary Ted Hermosa, may material na raw para mangampanya?
2: Uurong naman kaya o susulong ang impeachment ni VP Sara? Sa Kamara daw kasi nagkakabawian na ng suporta.
1: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
2: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. Simulan na natin ang
1: Agenda Weekend. Exclusive! OA sa aga, umano'y political ad ni Health Secretary Ted Hermosa lumulutang. Isa pang exclusive, ilang kongresista nagwi-withdraw na daw ng pangalan sa draft pro-impeachment resolution laban kay VP Sara. Libo-libong residente ng Albay apektado ng uson mula sa bulkang Mayon. No to peace talks, pakikipagpulong sa mga komunista, tinabla ni Defense Secretary Gibo Teodoro. At meet your new queen, pambato ng La Union, kinoronahang Miss Universe Philippines 2026.

0: Sa gitna ng tambak na reklamo sa kanyang pamumuno, lumutang ang isang umano'y campaign advertisement para kay Health Secretary Ted Herbosa. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, posibleng para yan sa pagtakbo ng kalihim sa 2028 elections. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor.
1: Umani ng batikos si Health Secretary Ted Herbosa dahil umano sa isang lumabas na napakaagang campaign ad na posibleng para sa kanyang 2028 senatorial bid. Ayon sa isang mambabatas na tumangging pangalanan sa ngayon, tila nagpaparamdam na ang kampo ni Herbosa para sa nalalapit na 2028 elections. Sa kabilayan ng kanyang lackluster performance sa ahensya,
2: si Secretary Ted ay tumutugon.
1: Nakakuha ang Abante at Billionaire News Channel ng kopya ng ad na umano'y ipinamamahagi sa matataas na opisyal ng DOH. Sa 1 minute and 25 seconder ad na ito, bungad agad ang mukha ni Herbosa, kasabay ng voice-over na nagsasabing, "Bakit si Secretary Ted ang gusto ko sa Senado?" Sa naturang ad, ginamit pa si dating DOH Chief Dr. Juan Flavier, nakasaad

0: Ito, noon nakita ko kung gaano kaganda na may doktor sa Senado at napatunayan niya ni Dr. Juan Flavier na aking sinusuportahan noon para maging senador. Nakikita ko yan kay Secretary Ted. Ang pagkukumparang ito ang lalong hindi nagustuhan ng mambabatas dahil sa magandang track record ng dating kalihim. Bukod sa paggamit kay Senator Flavier, ipinalalabas pa umano na agad tumutugon, epektibo at determinado si Herbosa. Ayon tuloy sa pumuna sa umano'y ad, dapat ayusin muna ni Herbosa ang kanyang trabaho sa DOH bago mag-ambisyon ng mas mataas na posisyon. Sinabi rin ng impormante sa Kamara na marami siyang kasamahan na hindi satisfied sa performance ng kalihim. Bukod pa rito ang maraming kontrobersiya na kanyang kinahaharap, gaya na lang ng kaso ng mga expired na gamot at bakuna na nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos, 44.6 million na psychiatric drugs na umano'y ibinigay sa isang private organization na walang koordinasyon sa government health facilities, mga anomalya sa bidding ng mobile clinic project na nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos, gayon din ang 98 million peso na radio show kung saan kasamang kakasuhan para dito sina DOH USEC Albert Domingo at Director Tina Marasigan. Para sa Agenda Weekend, Pierre Pastor, Billionario News Channel.
1: Sinubukan ng Billionario News Channel na kunin ang panig ni Secretary Herbosa, pero hindi pa siya tumutugon sa aming mga mensahe.
2: Let the evidence speak! Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera.
3: Nagkakabawian na umano ng pangalan sa draft report na sumusuporta sa impeachment laban kay VP Sara. Pero ayon sa minorya, matibay ang basihan ng mga kaso laban sa pangalawang pangulo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joel Manalo.
4: Kumpiyansa ang ilang mambabatas na lulusot sa Kamara ang ulat ng House Committee on Justice patungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng mga balitang may mga kongresista umanong nagdadalawang isip na suportahan ito. Ayon kay ACT Teachers Portalist Representative Antonio Tinio, isa sa mga nagsusulong ng impeachment ni VP Sara, patunay ang unanimous vote ng House Committee on Justice na mayroong probable cause o sapat na batayan ng impeachment para lumusot ito sa plenaryo.
5: Ako, I am very confident na makakakuha ng mahigit pa dun sa one-third na kailangan, 106 votes yung one-third na kailangan para ma-impeach ang Vice President. I am sure we will get more than that.
4: Pero ayon sa ulat ng Politico, may mga kongresista na raw na bumabawi ng kanilang pangalan bilang author ng draft resolution na ihahain ng Justice Committee sa plenaryo dahil sa umano'y pangamba ng mga ito na mabatikos, bagay na naipunto rin ni Tinio. Sa kabila nito, tiwala ang kongresista na mas matimbang ang lakas ng ebidensya para suportahan ang magiging articles of impeachment laban sa bise.
5: So, pwedeng may mga umatras no sa pag-author, lalo na alam natin yung mga taga Mindanao, nag-worry sila dahil sa patuloy na mataas na ratings ng Vice Presidente. Naka-focus dun sa mga may malinaw na batayan, di ba? At natalakay ito ng mabuti sa nakaraang mga hearing ng Committee on Justice. So I think yung aaprubahang resolution at articles of impeachment ay magiging matibay na dokumento.

0: grab a slice of headlines before you even step out of the door. On Metro Morning, 7 a.m. Sip your morning coffee while digging deeper into today's headlines with Corina Sanchez Rojas on Memo, 8 a.m. Chew on the developing stories as they unfold on Midday Report, 1 p.m. Get a quick bite of this generation's hot takes on different issues. Unpopular Opinion, 5 p.m. Serving you the best info daily. BNC, the Billionario News Channel.
1: Isa pang traffic check sa EDSA Mega Mall. Light to moderate ang daloy ng sasakyan sa northbound lane habang maluwag sa southbound lane.
2: Mababa pa rin ang bilang ng organ donor sa Pilipinas. Kaya ang ilang ospital may mga bagong hakbang para isulong ang organ donation. Narito ang Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor.
3: Isang major healthcare partnership ang inilunsad sa Pasig City para ma-improve ang access sa life-saving organ donation. Sa isang Memorandum of Agreement, nabuo ang Pasig Alliance for Organ Donation and Sharing, o PODS, ng Rizal Medical Center, Pasig City General Hospital at The Medical City. Ayon kay Dr. De Villa, masyadong mahina ang organ donation sa Pilipinas. Marami ang namamatay na hindi nakatatanggap ng bagong organs. Ito ay maaring dahil umano kulang pa sa edukasyon at kaalaman ang mga Pilipino na maaring i-donate ng isang declared brain dead ang kanyang body organs para makasalba pa ng ibang buhay.
4: These are patients who suffer severe irreversible brain injury but okay pa yung rest of the body. They can donate. Kaya lang wala pa tayong sistemang maayos na ka-capture natin lahat ito. So that our organ donation rates are among the lowest in the world, would you believe? We're always last.
3: Ideally, kung may isang donor o mano kada 1 milyong katao, at kung 15 million ang Manila population, dapat may at least 15 donors kada taon. Kaya goal ng PODS ay maiangat ang kaalaman tungkol sa organ donation na sisimulan sa mga syudad. Nagkataong mahusay ang programa ng Rizal Medical Center sa Hepatopancreaticobiliary o HPB program simula pa 2016.
5: They focus on these organs and they train for extra years. We have a lot of fellowship programs in the hospital and we have all the experts who are training the next generation of specialists.
3: Ang Pasig City General Hospital naman, dalawang beses nang pinarangalan bilang number one referral hospital in organ donation sa buong bansa. Nag-special training pa sa Spain ang ilan nilang spesyalista para sa naturang programa.
6: Establish yung program, so may protocols na sinusunod. Oh, so under the law, everything is, you know, under the law. Hindi pwedeng, you know, parang ano lang, meron kang nakita na pasyente, pwede na ito. So we always follow the law for ano, donation and sharing.
3: Target ng collaboration na maging role model ng ibang ospital para sa organized programs for organ donation. Para sa Agenda Weekend, Pierre Pastor, Billionario News Channel.
1: Hindi lang umano sa West Philippine Sea bumabakod ang puwersa ng Beijing. Pero sa gitna ng tensyon sa karagatan, matagumpay na nakarating ang ika-apat na civilian mission sa Pag-asa Island. Yan ang Agenda Weekend Report ni Francis Folve.
7: Tagumpay ang Atenito 4th Civilian Mission sa paglalagay ng isang bandila ng Pilipinas sa Sandy Cay. Parte ang isla ng Kalayaan Island Group na located sa disputed waters ng South China Sea at West Philippine Sea. Ayon sa atin ito, pinangunahan ng akbayan ang paglalagay ng bandila bilang anilay defiant but peaceful act sa patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ginawa ang misyon mag-aalas 6 ng umaga sa gitna ng heavy presence ng Chinese vessels sa lugar. Bahagyaring nagkaaberya sa pagpapalipad ng drone ng koalisyon na humingi umano ng registration ng China. Tanong nila, pati ba naman sa airspace binabakuran? Palagay dito ni Defense Secretary Gibo Chudoro.
8: Firstly, hindi ko alam ano, what the situation is. Pag-aaralan natin, is that's a CAF issue system. Ang alam naman,

0: walang Chinese components or Chinese frequencies involved, nakakalipat ang drone kahit walang pa-adapt or China. So it is also malaking halimbawa ito kung gaano ka importansya ang resilience natin na hindi tayo maasa sa China. I wish them well, I wish them safe. That is a citizen's mission.
1: Everything.
0: So be easy, but being famous. Fully supports the initiative.
2: Commended rin ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang ginawang aksyon ng atin ito. Ayon sa AFP, tanda ito ng indomitable spirit ng mga Pilipino. Sa pamamagitan din daw ng mapayapang protesta sa West Philippine Sea, mas napapalakas umano ang boses ng mga fisher folk at local communities. Patunay rin anila na hindi lang strategic area ang West Philippine Sea, kundi parte ng ating national heritage at livelihood. Paninindigan ng AFP, committed sila sa mandato para maprotektahan ang ating teritoryo at sa pagsuporta sa isang mapayapa at rules-based initiative na nagpapatatag sa 2016 Arbitral Award na napanalunan ng bansa. Para sa Agenda Weekend, Francis Polbe, Bellionario News Channel.
3: Competition para sa mga sleep-deprived. Yan ang tampok sa South Korea. Sa park malapit sa sikat na Han River, daan-daan ang nagtipon just to sleep. May mga nagbaon ng plushies habang ang iba suot ang matching pajamas at onesies. Nag-ikot naman ang organizers para masukat ang heart rate ng participants to check kung nasa deep sleep state sila. Reports say South Korea ang isa sa most overworked at sleep-deprived nations sa buong mundo. Sa gitna ng matinding init at long weekend, dinagsa ng libo-libong turista ang isang sikat na beach sa La Union. Ano nga ba ang meron sa LU? Yan ang Agenda Weekend Report ni Alex Asalil ng Abante.
4: Mula umaga hanggang gabi, makapal pa rin ng mga tao sa isang beach sa San Juan, La Union na tinagri ang surfing capital of the north ng bansa. Ngayong long weekend, libo-libo mga turista ang dumagsa sa beach para magtampisaw sa ilalim ng matinding init ng panahon.
5: Ngayon, dumating ngayon, grabe, kapal ng tao. Sobra, natalo pa yung Semana Santa eh. Mas marami ngayon yung mina to. Nung kahapon tsaka ngayon, dami pa rin ng tao.
4: Mula sa paglangoy, pag-sunbathing, pag-surf at maging sa pag-paragliding, aliw na aliw ang mga turista sa iba't ibang aktibidad. Pero bukod sa mga ito, kabilang din sa mga inaabang atraksyon ay ang makuling na sunset at ang masiglang nightlife sa LU.
6: Ano po yung inaabangan nyo dito sa LU?
7: Pagbaba ng araw, yung sunset. Maganda. Kasi dati, hindi namin alam kung sabi nila LU. Saan ba yung LU? Ano ba yung LU? Tapos, nung nagpunta yung mga anak ko rito, sabi nila sa amin na maganda ron siya. Maganda.
4: First-timer ang karamihan sa mga turista. Pero marami pa rin ang patuloy na bumabalik sa LU to get their times off. Isa si Evan Jan Magno sa mga turistang hindi nagsasawang piliin ang San Juan Beach bilang kanyang go-to destination tuwing tag-init.
8: Pinabalikan ko dito yung nightlife. Yan. Tapos yung tubig of course as well as the tourist destination. Siyempre ang di mawawala yung surfing. Nag-try na ako once, kaya lang parang failed.
4: May ilan na kasama ang kanilang mga kaibigan. Habang iba naman, lalo na ang mga ikang ay trentahin, piniling mag-relax at magpahinga sa tabing dagat.
9: So, ngayon kasi mas super fun siya. Hindi namin sure kung talagang holiday season lang. Pero mostly talaga, mas alive na alive sa LU ngayon. Lalo na pa-30s na kami. So talaga parang yung party namin mild na lang. Pero happy naman.
10: Okay siya. Maganda yung place. Kaya lang crowded talaga siya. Pero syempre, since na long weekend, marami talagang tao. Pero okay, enjoy. Sarap yung mga food. Tapos madaming event.
4: Sa init ng araw at tagsa ng mga tao rito, nananatiling buhay at kaakit-akit ang LU bilang isang destinasyong hindi lamang dinarayo kundi pinabalik-balikan. Para sa Agenda Weekend, Alex Asalil, Abante.
3: La Union's Bea Millan-Windorsky is crowned Miss Universe Philippines 2026. Kinoronahan ng Filipino-American after beating 38 other candidates. Sa Q&A portion, Bea stressed her love for the country at ang potensyal na mga Pilipino na umangat sa sariling bansa. Nais anyang maging public servant at isulong ang mas maraming local opportunities. She will represent the country sa Miss Universe 2026 na gaganapin sa Puerto Rico.
1: Still on the Miss Universe, viral naman ang drag queen na si Marina Summers dahil sa kanyang statement while hosting Miss Universe Philippines 2026.
11: The stakes are high and everybody is understandably invested in this pageant. Let's just hope we have the same standards when we elect our country's future leaders.
1: Umani ito ng reaksyon from the netizens and open discussion sa pananagutan ng mga botante. Si Marina ang first ever trans woman to host the pageant. Kilala siya bilang contestant sa Drag Race Philippines Season 1 at RuPaul's Drag Race UK vs. The World Season 2. And Ivy, marami tayong ino-offer ngayon sa ating mga viewers dito sa Billionaire News Channel as we have new shows starting tomorrow. Mula 7 to 8 a.m. makakasama natin si Willard Cheng para sa Metro Morning.
3: After niyan, balik radyo din ang award-winning journalist na si Corina Sanchez Rojas para sa programang Memo to give in-depth news, analysis at commentary.
1: So from 1 to 2 p.m. naman, ihahatid naman ni May Rodriguez ang midday report na may halong local at international news.
3: At syempre, Gen Z's must be heard. Pagpatak ng alas 5, andyan naman sina Janina Vela at Sachiko Gamboa para sa Unpopular Opinion.
1: Naku, talaga excited tayong panoorin yung mga bagong shows ng Billionaire News Channel.
3: Yes, remember, May 4. May 4, right? May 4 tomorrow.
1: May 4 tomorrow.
3: Yes,
1: oo.
3: Okay. Kaabang-abang ang May 4 lineup ng Billionaire
1: Ikaw ba? Ano yung pinakanilog?
12: We experience it all. I'm Bea Santiago, and let's go. Rampa with me.

0: Oo. Concerts.
1: Events, lahat. Parang nag-develop kayo ng...
0: Yes, diba? We do that.
1: May mga bar gigs ka ba?
0: Oh yeah, never nawala yun. Siguro, and yun din yung pinag-usapan namin ni Liza. Kasi sabi ko, yes, I may do concerts and all, pero it's during these bar gigs na... I feel most alive.
1: Kasi
0: I mean, of course, you do bar gigs, right? Yes. So alam mong iba siya.
1: Iba.
0: Diba? Iba yung talaga nakikita mo yung mga tao sa harap mo, nakakakwentuhan mo sila. And ako, when I do my bar gigs, hindi ako nagsiset list talaga. So kung anong trip kong kantahin nung araw na yun, kakantahin ko siya. Yeah. Ganun siya eh. So parang, it's for me, it's good practice. It's napaka wala akong kwenta sa practice talaga. Yung wala akong kadisidisiplina, I'm so sorry. Alam mo yun, like, ako hanggang ngayon, kaya ko kumunta ng tatlong oras dire-diretso. Kasi kaka-bar gig ko, nasanay ako. And that's where you learn rapport also. Kasi, of course, every single time, iba-iba audience, mga kasalamuha.
1: Kailangan makonect ka na.
0: Kailangan makonect ka. Kailangan, alam mo, gagawin mo kapag may mga heckler dyan, di ba?
1: May mga nagse-cellphone habang kumakanta.
0: Oh, minsan nakikitingin ako sa sinitignan nila, di ba? So parang, I think you learn a lot from these bar gigs. And because of these bar gigs as well, mas dun ko nahanap din yung identity ko as a singer. Sino ba ako?
1: Ito naman, ito. Nandito na tayo sa exciting part naman natin. Okay. Ito na yung aming parang tinatawag na playlist. Diba?
0: Alright, sige.
1: So tatanungin ka namin dun sa mga bagay-bagay na mga kanta na nagbigay buhay sa'yo bilang artist, di ba? So ito, first question natin. Songs that remind you the most of your childhood.
0: Sige, favorite song ko na lang nung
1: bata ka.
0: SP.
1: Yan.
2: Oh, yan. Alam mo na. Sample daw. Sample. Oh, SP.
0: Somewhere Out There.
1: Yun. Sample.
0: Wata mo, parang pinag-usapan namin eh, no? Iba talaga ito eh.
1: Ibang klase yan si SP.
0: Parang bata pa lang ang senti ko na, no? Parang yearning na, kahit 2 years old pa lang.
1: Disney eh.

0: Yun, grabe.
1: Parang pag kumakanta si Ice, parang ayaw matapos yung kanta na parang... Actually, napanood ko siya ng live talagang... Alam mo, nakakita ka ba ng bar gig na pag kumakanta sa yung lahat tahimik, walang ginagawa? Yun. Napanood

0: ito siya 19 East eh. Talagang, wow, talagang yung nararamdaman mo, yung how she interprets the song, talagang dama.
1: Oh, thank you.
0: Saka siyempre, di ba, yung pinaka most unexpected na song sa playlist mo na hindi alam ng tao?
1: Well, hindi naman siguro super unexpected, but I never sing it kasi when I do my shows. But I'm a big fan of Neo.
0: Uy, akita mo. Kumukulot din. Har-Henby.
1: Dalawa pala yun. So, Neo tsaka isa ko. Na talagang ito yung mas siguro. Rihanna. Ayun ang pump up ko pag kanyari. Nagda-drive ako, inaanto ako. Na-na-na, come on! Yes!
0: So, siguro yun na rin yung song na ano, nag-unplug sa'yo from everything.
1: Ay, hindi. Pag gusto ko mag-unplug, classical.
0: Okay.
1: Yeah. Classical.
0: Totoo yun.
1: Basta anything instrumental. Kasi kapag may lyrics na, kinakanta ko. Pag nakikinig kasi ako music, talagang kumakanta talaga ako. Parang engot, diba? So, hindi ako pwedeng mag-unplug ng hindi, na may, especially kapag may lyrics. So, dapat classical siya.
0: Okay. Ito naman, an OPM song you'd recommend sa Gen Z listeners natin. Na parang, kahit luma or ano.
1: Ako talaga, yan, the songs of Canseco. Of
0: George Canseco.
1: Billy Cruz. Kasi, ito lang, itong kagabi lang nag-video ko kami, no? Kasi atat na atat talaga akong kumanta. Ang tagal ko hindi kumanta. 2 weeks ako hindi kumanta. So, sabi ko sa mga barkada ko, guys, utang na loob, mag-video ko tayo, please. So, nag-video ko kami kagabi. Tapos, habang kumakanta kami, alam yung parang, titignan namin yung mga lyrics, tsaka yung melody ng mga ipang klase talaga yung mga kanta nun. Yung talagang,
0: paano nilikha?
1: Paano nilikha? Yung talaga, and hindi lang, parang you learn new words too. Like, yes. Pinag-uusapan namin, ano to, tuwing umulan ka, piling ka, yung line doon na parang, sakbibi ka at ulan na. So, ano yung sakbibi? So, hanap kami.
0: Google
1: kami. Cradle.
0: Yes.
1: Parang, sakbibihin mo ako. Alam mo? Diba?
0: Kaya pala may bibi. Diba? Halika na dito, bibi. Magsakbibi tayo.
1: Tapos pati sa ano, sa between walang, ano, ilang, kahit ilang laksang between.
0: Uh-oh.
1: Diba? Uh-oh. Ang ganda ng lingwahe natin.
0: Exactly. Parang,
1: so ako yun, kumbaga, I mean, I'm happy that there's a lot of different musics coming out now, but I hope we don't forget the music where we came from. Kasi, there's so much beauty.
0: Ito na, song you would dedicate to your younger self.
1: Meron akong kantang in the middle of, ano palang, creation. But I wrote it during our songwriting class.
0: Mm.
1: I'll sing a few lines.
0: Mm.
1: Sobrang raw pa siya, so utang na loob. So, ang title niya, Just a Kid. Ron na ro, di ba?
0: Ron na ro, yun ang masaya.

0: yun po yung mahalaga, no? As much as possible, kung pwede pong wag lalabas muna ng bahay kung hindi naman kinakaroon.
1: Pagkakaroon at pagre-renew ni Jukan ng kanyang fraudulent driver's license. Ayon sa kanyang legal counsel, posibleng LTO raw ang may pagkakamali sa paglalagay ng kanyang impormasyon sa lisensya. At in good faith daw ginawa ni Jukan ang kanyang driver's license application dahil nagsumiti umano ito ng kanyang Chinese documents kabilang na ang kanyang passport. Pero bagaman prima facie evidence daw na alam ni Jukan ang nangyayaring fraudulent misrepresentation dahil sa patuloy na paggamit niya ng kanyang lisensya ayon sa kinonsultang abogado ng BNC, sinabi ng BI na masyadong malupit ang pagpataw ng deportation sa kanya. Lalo na't mayroon na raw itong asawa at dalawang anak sa Pilipinas. Kaya ang hatol ng BI, magbayad si Jukan ng 55,000 pesos worth of fees at ayusin ang kanyang record sa LTO sa loob ng 30 days. Samantala, wala pa rin impormasyon ang mga otoridad kung nakabalik na ng bansa ang kapatid ni Jukan na si JV Oranyo Hong. Ang sanay primary target ng operasyon ng aresto ay ng secondary target na si Jukan. Ayon sa intelligence reports, kasado sana ang operasyon para hulihin ang magkapatid noong February 2. Kung fake driver's license kasi ang kay Jukan, may lisensya at birth certificate naman ang kapatid at kasosyo nito sa negosyo na si JV. Late registration din ito sa PSA at nagpakilala bilang isang Pilipino na ipinanganak sa Quezon City. Pero base sa Chinese passport nito, Jin Bei Hong ang kanyang pangalan mula sa Fujian, China. Ayon sa mga operatiba, hindi nahuli si JV dahil nakatakda pala itong pumunta ng China sa panahon ng operasyon at scheduled sana na umuwi matapos ang ilang araw. Pero nang hintayin ito sa airport, hindi raw ito nag-board sa eroplano.
2: Paninindigan ng BI, baka man agresibo ang ahensya laban sa mga foreign national na nagko-commit ng misrepresentation, tinitiyak daw nila na bawat kaso ay dumadaan sa due process. Samantala, wala pa rin sagot ang LTO sa kasalukuyan.
1: Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
3: No, I object. Yan ang mariing pagtabla ni Defense Secretary Gibot Yodoro sa ideyang buhayin ng peace talks sa pagitan ng pamahalaan at Communist Party of the Philippines. Kasunod yan ng Toboso armed encounter kung saan 19 ang napatay. Narito ang Agenda Weekend Report ni Francis Folve.
4: Matigas ang pagsalungat ni Defense Secretary Gibot Yodoro sa lumulutang na buhayin ng peace talks sa pagitan ng gobyerno at rebelding grupong New People's Army o NPA.

0: down, the more we see the people. And as I was, I made a decision, and I was like,
1: on Midday Report, 1 p.m. Get a quick bite of this generation's hot takes on different issues. Unpopular Opinion, 5 p.m. Serving you the best info daily. BNC, the Bilyonario News Channel.
2: Isa pang traffic check sa EDSA Mega Mall. Light to moderate ang daloy ng sasakyan sa northbound lane habang maluwag sa southbound lane.
3: Mababa pa rin ang bilang ng organ donor sa Pilipinas. Kaya ang ilang ospital may mga bagong hakbang para isulong ang organ donation. Narito ang Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor.
4: Isang major healthcare partnership ang inilunsad sa Pasig City para ma-improve ang access sa life-saving organ donation. Sa isang Memorandum of Agreement, nabuo ang Pasig Alliance for Organ Donation and Sharing o PODS ng Rizal Medical Center, Pasig City General Hospital at The Medical City. Ayon kay Dr. De Villa, masyadong mahina ang organ donation sa Pilipinas. Marami ang namamatay na hindi nakatatanggap ng bagong organs. Ito ay maaring dahil umano kulang pa sa edukasyon at kaalaman ang mga Pilipino na maaaring i-donate ng isang declared brain dead ang kanyang body organs para makasalba pa ng ibang buhay.
5: These are patients who suffer severe irreversible brain injury but okay pa yung rest of the body. They can donate. Kaya lang wala pa tayong sistemang maayos na ka-capture natin lahat ito. So that our organ donation rates are among the lowest in the world, would you believe? We're always last.
4: Ideally, kung may isang donor o mano kada 1 milyong katao, at kung 15 million ang Manila population, dapat may at least 15 donors kada taon. Kaya goal ng PODS ay maiangat ang kaalaman tungkol sa organ donation na sisimulan sa mga syudad. Nagkataong mahusay ang programa ng Rizal Medical Center sa Hepatopancreatico Biliary o HPB program simula pa 2016.

0: special training pass sa Spain ang ilan nilang spesyalista para sa naturang programa.
1: Establish yung program, so may protocols na sinusunod. So under the law, everything is...

0: Tama, may mga pag-usapan natin yung tatlong girlfriend. Minsan apat, di ba?
1: Yes, nagiging apat din siya.
0: And then, is it still growing? Pwede lima?
1: Eh, kung anong ibigay sa akin ng universe.
0: Bigay ng universe. Let's talk about that later. Let's go behind first here. So again, how did Bugoy na Koy-Koy start? I mean, I see in your head right here, it says Sorrento. What is Sorrento to you?
1: Sorrento, neighborhood siya namin sa Bacoor. Okay. Doon ako lumaki talaga. And tumira din ako sa States.
0: Okay.
1: Lumipat ako sa States. Then bumalik ako.
0: But you really grew up in Sorrento.
1: Sa Sorrento talaga, marami akong natutunan.
0: Can you explain mo sa amin lahat? Paano yung lifestyle sa Sorrento? Paano ka lumaki sa Sorrento?
1: Ngayon iba na ang Sorrento ngayon, mas safe na siya eh. Dati kasi mas violent siya.
0: Really? What are we talking about? 80s, 90s,
1: 2000s? 90s. Mas violent siya. Early 2000s din ganyan, mas.
0: What does violence mean? Like kuchilyo, baril, suntukan?
1: Wala kasi magawa dati, walang mga internet dati, 'di ba?
0: Okay.
1: So nasa labas ka, may makita kang ibang may dayo doon.
0: Kahit
1: wala namang kasalanan, doon mo ibubuhos yung sama ng loob mo, gano'n. Gano'n siya. Wala lang
0: so mag-awa. Mahilig ka sa street fight dati?
1: Hindi. Mahilig ako manood.
0: Ang manood ng street fight?
1: Mahilig manood. Hindi ako nagpa-participate. Wala akong maalala nag-participate ako na may binanatan silang gano'n. Nandun lang ako.
0: Pero marami instances.
1: Halos every week may makikita kang gano'n.
0: So marami ka rin mga kaibigan na kulong?
1: Sobrang dami.
0: Marami.
1: Sobrang dami.
0: Ikaw, nakulong ka na ba dati?
1: Hindi pa. Hindi pa. Malinis ako, gumalaw.
0: Hindi pa at hindi naman. Hindi naman.
1: At hindi na.
0: Hindi na. Hindi na.
1: Hindi na pala.
0: Matindi. Uh-oh. So, when you go home to Cavite, who are you? Pag dumadaan ka sa kalsada, syempre kilala ka ng mga taga Cavite sa Sorrento, sino ka doon? Sino si Bugoy na Koy-Koy na alam nila?
1: Alam mo, Koy-Koy pa rin yung tingin nila sa akin doon eh. Kasi nung ginagawa ko tong Bugoy na Koy-Koy na brand ko, hindi ko kinukwento sa mga ka-neighborhood ko yung mga nangyayari. Let's say, dumadami na yung mga followers ko, subscribers ko. Hindi ko kinikwento.
0: Okay.
1: So, tumatambay lang ako doon. So, wala silang idea na nakikilala na pala ako, na ganyan. Wala silang idea. Hindi ko talaga kinikwento.
0: So, intentional itong paggawa mo ng brand na Bugoy na Koy-Koy. It was an intentional thing.
1: Yes, yes.
0: How? Where was your inspiration? Because not everybody thinks like you, brother. That's why I'm very impressed with you because you really intentionally said, hey, bubuo ako ng brand, Bugoy na Koy-Koy. And you gain a lot of followers. So, how did this branding, how did this concept come about?
1: Well, dati pa lang, bago ako naging rapper, local hustler na talaga ako dati.
0: Okay.
1: So, kung ano-anong tinatry ko, para magkaroon ng pera.
0: Okay.
1: And nag-try ako ng mga legitimate na business na talaga. Yeah. Ganyan, nasa mall, yung mga milk tea ko. Isa ako sa mga nagtinda ng milk tea dito. Unang nagtinda ng milk tea sa Pilipinas. Pero,
0: but how did the social media game happen?
1: Nalugi yung mga business na yun.
0: Okay.
1: Yung mga pinagtatry kong business. Naubos yung pera ko. At iniisip ko, ano na lang ba ang meron ako? So, kaya kong mag-rap. And sa tingin ko, kaya kong makabuo ng following ko. Ganun, naniniwala akong ganun. So, yun na lang yung pinaka-konting puhunan na gagawin mo. Actually, wala nga puhunan eh. Ang mag-release ng mga kanta. So, doon na nagsimula yun. Basically, nalagay ako sa corner.
0: Okay.
1: Ito na lang ang tanging option ko.
0: Pero itong pagiging rapper mo, matagal na ito, di ba? Kasi may mga pictures na nakita namin na kasama mo pa si sila Andrew E.
1: Yeah.
0: Sila lahat. So, sidekick na kanila Andrew E. or the same group? Ano ba yun?
1: Hindi sidekick, pero kasama nila ako sa pero
0: grupo.
1: Wala ako sa inner circle nila, medyo outskirts ako ng konti.
0: Okay.
1: And then naisip ko na kaya kong gumawa ng sarili ko din. Sariling ganitong samahan, crowd.
0: I remember one thing when we had a conversation with Bugoy na Koy-Koy, sabi ko, brother, what's your strategy? What's your content strategy?
1: Mm-hmm.
0: Can we share that? Yung sa Telegram at lahat-lahat.
1: Mm-hmm.
0: So, you do your fan base on Telegram.
1: Mm-hmm.
0: And I remember what you told me, which really got me. Sabi mo, man, kapag may long-form video ko, itapon ko lang sa mga fans, at itong mga bata na walang trabaho, makakatrabaho at makaka-earning dahil sa mga monetization sa Facebook.
1: Yes.
0: Can you explain to me about that?
1: Yung mga nakikita nyo ngayon sa Facebook na mga page, hindi sa amin talaga lahat yun.
0: Okay.
1: Sa mga bata lang gumagawa nun.
0: Sino itong mga bata? Taga saan?
1: Hindi ko kilala rin. Basta sinabi ko lang sa kanila, kung marami kang time, and may cellphone ka, ito ang pwedeng way na maka-make money ka. And then may nag-send sa akin ng bata na screenshot na naka 100,000 siya.
0: In a month. Matindi ah.
1: Bata pa lang. And then pinost ko yung screenshot na yun sa Telegram group ko. And then dami nang na-inspire gumawa ng mga pages. Kaya sobrang daming pages.
0: So you make them earn a living, you monetize their pages, you get more famous, you build a bigger fan base.
1: Yeah.
0: And you
1: wala
0: help people.
1: Wala akong nakukuha pera doon. Oh,
0: pero tinutulungan mo talaga sila. Yeah, imbis na magtatambay at magiinuman at maglasingan, tinutulungan mo sila.
1: Oh, nasa phone lang sila all day, naghahanap ng mga clips ko.
0: So how does that feel? How does that make you feel?
1: Well, yung mga tao, tinatanong nila ako, okay lang ba sa'yo yan na hindi ka kumikita dyan? Para sa akin, yeah, okay.

0: lang naman sa akin, hindi naman konti ang pera, marami naman pera. Pera nila yan eh. Pwede naman kumuha ng ibang
1: But can
0: pera.
1: I ask maybe a personal question? You don't have to answer this. Paano kumikita ang isang buhay na koy-koy?
0: Sa music, ang pinaka, sa Spotify, YouTube.
1: From your music.
0: Ganyan.
1: Anyways, maraming trabaho na pinagdaan na si Two Joints na naging successful. We're gonna play a game, is this okay? Okay, this next game, ladies and gentlemen, is called Hustle History. Yeah, boy.
2: Hustle History!
1: Alright, sabi mo kanina, marami kang trabaho dati. Di ba? Tama ba?
0: Mga odd jobs.
1: Mga odd jobs. Mm-hmm. So, I'm gonna read out some jobs here. You tell me, give me your top five. Number one, packaging CD plastics 10-hour blower. Okay? Okay, that's one job from Bukoy na Kukoy. Let's put that over here.
0: Okay.
1: TNT years in the US.
0: Oh, man.
1: Okay. A milk tea business owner.
0: Okay.
1: Okay. You said you were one of the first, right? Yes. Let's put that down there. Tagatanggal ng stapler.
0: Yan.
1: Sa Amerika ba to dito?
0: Sa Amerika yan.
1: Amerika din. Okay. Tagapindot ng enter.
0: Yan. Yan.
1: Sa Amerika dito?
0: Amerika din yan.
1: Did you feel discriminated in America or no?
0: Nah, hindi.
1: Pero nagtanggal ka ng staple, nagpindot ka ng enter, medyo alanganin itong mga trabaho.
0: Madali.
1: Mamaya, explain mo sa akin. Stocks merchandiser.
0: Okay.
1: Okay? Sabon reseller as a child.
0: Okay.
1: Bata ka nito.
0: Yes.
1: Okay. Nalala mo pa yung sabon?
0: Oo naman.
1: Comics drawing seller.
0: Sobrang bata ko yan.
1: Tagalagay ng papel sa scanner. Ba't hindi? Trabaho talaga to?
0: Yes.
1: Or volunteer? Volunteer
0: hindi,
1: ka
0: trabaho talaga yan.
1: Binabayaran ka talaga?
0: Oh,
1: swerte ka ka rin ha?
0: Mataas pa sa minimum wage yung bayad yan.
1: Sa Amerika to?
0: Amerika din yan.
1: Ba't hindi? Josh, doon ka na lang. Sa ano? Amerika? Shades vendor.
0: Okay.
1: Okay. Okay. So, let me call in my assistant. He's named D. Joshua Garcia. So out of this, Josh, I want you to help Bugoy na Kuykoy. He's gonna stick five of his top jobs, okay? So, ano sa dito ang top five jobs mo?
0: Eka, ha? Kailangan ba ano in order siya? Hindi naman kahit anything ano, basta like, ano lang.
1: So, which one? Let's put it on the board so everybody
0: okay,
1: can
0: okay,
1: see.
0: Okay,
1: so,
0: okay.
1: Hindi, may basketball court pa yung ulo mo, brother.
0: may clubhouse yan, kompleto yan. May clubhouse pa.
1: May clubhouse? Mm-hmm. But you have Mama, this Mama Mary on top?
0: Yes. Ay, ito yung mga paborito kong lima na ba yan?
1: Okay, okay. All right, here we go. So, stocks merchandiser, number one.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Ito ang pangalawa kong trabaho sa States. So, pag minsan pagpupunta ko sa mga grocery na ano, nakikita ko nga na mali yung paglalagay nila eh. Kasi may tamang way ng paglalagay eh.
1: So, ikaw nag-aayos mismo?
0: Yes.
1: How much were you getting for this job?
0: Dati, ang minimum wage dati is $6.75 per hour.
1: Okay.
0: Dollars dati.
1: Was that a good job for you?
0: Masaya din siya. Masaya. Kasi ano pa ako
1: dyan eh. Who did you live with sa Amerika? Siya, ikaw lang mag-isa?
0: Nung una, yung uncle ng nanay ko and yung pinsan ko.
1: So, stocks merchandiser, shades vendor. Anong ibig sabihin? Sunglass ba to?
0: Yes, eto, ano na to, yung pumasok na ako sa mga business niyan. Meron ako mga...
1: Sa Amerika?
0: O, mga kiosk lang, maliit na sa mga mall. Yan, so yung...
1: San Francisco ba to, Daily City?
0: Hindi, sa Long Beach.
1: Long Beach?
0: Yeah, Long Beach, California yan. So, bibiling ko yung shades ng $1. $1 and then bibenta ko ng $10. So, kahit sino mang hingi ng discount sa akin, ibibigay ko dahil tubong lugaw ako din eh.
1: So, sikat ka dun sa Long Beach, kilala ka?
0: Sa mabuti at hinding reputasyon.
1: Anong pinakagaguhan ginawa mo dun sa Long Beach?
0: Man. Yung iba, hindi ko na pwedeng sabihin dito. Pero, alam mo naman, kasi kadamihan sa amin dun, yung mga parents, caregiver.
1: Okay,
0: madalas dun, live-in sila dun. So, naiiwan yung mga bata sa bahay, kaya kung ano-anong kalukuhan talaga.
1: So, marami ka. Hindi ka na-arrest dun? Na-arrest ka ba sa Amerika?
0: Hindi, never. Ewan pa, magaling nga yung guardian angel ko. Hindi
1: tumakbo ka ba ilang beses?
0: Hindi. Okay. Sa mga gangsters dun, medyo nagka-trouble.
1: Gangster to gangster.
0: Pero walang nangyaring masama.
1: Okay. Number three, tagalagay ng papel sa scanner. Paano, Brad?
0: Unahin muna natin itong tagatanggal ng stapler kasi ito yung una eh.
1: Okay, tagatanggal ng stapler.
0: So mga files yan ng mga kaso. So mga cases.
1: Sa Capitol mismo, her SM law office.
0: So mga cases, makikita mo eh, bawal nga basahin yun eh. Pero no choice. Exciting yun.
1: Ano mga isang case na nabasa mo doon?
0: Mga weird na ano, madaming weird. Basta doon mo makikita na ang daming baliw sa mundo. Makikita mo ganun. So yung tagatanggal ka lang ng stapler na ganyan.
1: Okay.
0: Tapos
1: how much did you earn there?
0: $9 something.
1: Okay.

0: So lampas sa minimum wage. So tagatanggal ka ng stapler dyan. Pag natanggal mo na lahat yan, doon na ipapasok sa scanner.
1: Okay.
0: Oh, na promo,
1: so
0: actually,
1: one job pala to. Isang job to.
0: Sa isang ano, pero ano yan, magkakaibang department yan. Kailangan...
1: So na-promote ka?
0: Oo, oh, na-promote ako.
1: Stapler, nag-scanner ka rin, tapos nag-enter ka.
0: Nilagay ako dito sa tagalagay ng papel sa scanner. So yung mga natanggal na stapler, lalagay mo yung papel dun sa ano.
1: So buong araw ito lang ginagawa mo?
0: Oo, oh, buong araw lang. Buong araw. Okay. Nagkaroon nga itong trabaho na to, nagkaroon nga ako ng abs dati niya kasi pag nilalagay ko yung papel sa scanner, ang tagal nung gawin eh. Oh. So sit-ups muna ako bago matapos yun. Buong araw ginagawa, nagkaroon akong abs.
1: Seryoso?
0: Oo, oh, ganun.
1: And then after? And
0: then, na-promote ako, sabi dito ka, mas madali ito.
1: Ito na yung trabaho na start sa lahat ng trabaho.
0: Parang data entry siya ba?
1: Okay.
0: So pag na-scan na siya, i-check mo sa screen kung tama ba yung
1: information.
0: Or kung malinaw ba yung mga letters, ganyan. Eh, wala ka namang pakialam. Pindot ka na ng pindot ng enter. Hindi ko na tinitingnan eh. So, buong araw ko lang nagagano. Kaso, nakaka-antok.
1: So, hindi, ginagano mo na lang?
0: One time na dumating sa point na gusto ko mag-isip ng machine na parang gumagano-gano na lang. Parang hindi ko na pindutin ba? Kasi nakaka-bored, nakaka-antok. Kahit so, anong kape mo, makakatulog ka talaga.
1: The whole day, tinitingnan mo pa yung screen, gano'n?
0: Hindi na, wala na akong pakialam.
1: Ay, gano'n ka na lang.
0: Gusto ko lang mabayaran ba? So sabi ko, ayoko nito, ibalik niyo ako dito kasi mas dito na ako pag sit-ups pa ako eh. Diba? Binalik ako dito, nagkaroon ulit ako ng abs.
1: Did you get promoted? How much was your minimum wage there?
0: 11 siguro
1: to. But hindi, palakpakan natin. True hustler, baby, true hustler. Joshua Garcia, thank you very much. Thank you.
0: Thank you.
1: Matindi mo, brother. Matindi. Brother, you know, in social media, everybody talks about how bugoy na koy-koy loves. Diba? Wow, tindi. Mga lovers na bugoy na koy-koy. Do you get jealous?
2: Dati.
1: Why is Puma covering herself?
0: Di pa na-unlock yung character niyan.
3: Parang sa games.

0: pwede ba ipakilala mo yung mga mahal mo sa buhay, kumbaga?
1: Pwede naman.
0: Okay, take it away. Please introduce the love of your lives.
1: Tapos una, si La Bruja.
0: La Bruja! Palakpakan, La Bruja!
1: Hello,
0: La Bruja!
2: Hello,
0: Papa. Are you sit down?
1: First. All right.
0: So, La Bruja, welcome.
1: Siya ang main girl.
2: Hello!
0: Ito si Super Nick.
1: Si Super
0: Nick.
1: Hello,
0: hello. Hello.
1: At yung pang third ko, si Puma.
0: Puma.
1: Sana si Puma.
0: Ayan. Hello, Puma. Hello, hi. Hello, kumusta, Puma? Come, have a seat, have a seat.
1: Si malaki yung heart ko, di ba? Kasya sila.
0: La Bruja, I need to ask this question. Do you get jealous?
2: Dati.
0: Yeah. Ngayon?
2: Hindi na. Actually, hindi na talaga.
0: Secured yes. Ka kay Daddy.
2: Yes.
0: Daddy ang tawag niya, di ba? How did La Bruja fall in the heart o Bugoy na Kuy-Kuy?
2: Siguro dahil kakaiba siya sa mostly nakikilala kong boys before.
0: Okay.
2: May isang salita kasi siya.
0: And then a few years after, Madam came in.
2: Yes.
0: How many years after?
1: Matagal eh.
2: Matagal kasi bago siya, may dumating pa.
1: May nauna pa
2: before siya.
0: No, but you were always open to this open relationship?
2: Before, hindi. Tapos parang inunti-unti niya lang na, ay, ganito, ganyan. Sabi ko, okay, anong ang gagawin? Ganun. Tapos sabi niya, ganito, ganyan. Tapos,
0: masaya ang bahay ni Bugoy na Kuy-Kuy.
2: Yes, masaya.
0: Party gabi-gabi sa bahay ni Bugoy.
1: Ganun lagi, ang ingay nila. Kaya lagi ako nasa third floor eh, kasi maingay sila dun sa baba eh.
0: Kayo naman ma'am, paano, how much do you love Bugoy na Kuy-Kuy?
2: Same lang sa kanya, hindi ko rin masabi.
0: And then si Puma naman, Puma is...
1: Siya ang pinakabago sa, sa team ko.
0: Is Daddy a strict daddy? Is he strict? Stricto ba si Daddy?
2: Sa akin siya strict.
0: Oh!
1: Sino ako pinaka-stricto sa lahat?
0: Sino?
1: Dito sa kanya. Kasi siya ang supervisor eh.
0: Ikaw ang boss sa bahay.
1: Oo, so pag may mas siya yung pinapagalitan ko.
0: Then can you explain to me your schedule?
3: Pag moody yung isang babae mo, may dalawa pang masaya. So okay. Hindi mo kailangan, pwede mo hindi pansinin yung moody ngayon dahil may dalawa namang masaya eh.
0: Okay.
3: So kaya walang nangyayaring...
0: So halimbawa, moody si La Bruja today.
3: Hindi eh, sila lang ang kakausapin ko muna hanggat maging okay. Kasi magiging okay rin naman yun eh. Pwede mo hintayin na lang eh.
0: Eh kapag silang

0: tatlo mo day.
1: Sila never naman nangyari. Yeah. Never nangyari.
0: Ah, so may ano talaga. And then you have a rest day.
2: Rest day, so kunyari siya ngayon ang katabi ko. Bukas, ako lang mag-isa.

0: since we're nearing the end of the regular season, medyo non-bearing na yung games namin. Mm-hmm. Although, syempre, pag nagtapat yung rivals, like naglalaro ngayon yung QC and yung Taguig, intense yung matchup nila. Pero halos non-bearing na siya. So, going into the playoffs, all the teams clean slate. Mm-hmm. So, bakbakan ulit siya.
1: Okay, so I'll go to one of the players here, kay Dracheer muna. Paano ba nag-start yung journey mo sa billiards and paano nagbago yung buhay mo simula nung nakapasok ka sa SBA?
2: Nag-start po ako nung bata ako. Meron po kaming bilyaran dati sa Baisa.
1: Okay.
2: And then nakakita po ng father ko na may talent ako sa billiard.
1: Okay.
2: Pinagpatuloy niya. About sa SBA, malaki po pinagbago kasi syempre, unang-una, nagkaroon ng popularity sa ibang mga tao. Minsan, kung saan ka magpunta, kilala ka na. Dati, wala namang ganun.
1: Mm-hmm.
2: Ayan.
1: Ang isa sa mga pinopromote ni Commissioner Hadley talaga is to help players like you find stability in the sport of billiards. Na feel mo ba nung pumasok ka sa SBA na yun nga may stability ka na, may direction na yung career mo sa sport?
2: Nung una po hindi ko po alam kung deserving ba ako kasi parang hindi pa naman po ako ganun kagaling nung unang naipasok ako ni Apos. Pero pinagbutihan ko po para maging deserving dun sa pagpili sa akin.
3: Hindi, pero kasi talaga, tsaka dati, naghahanap kayo ng money game eh. Mm. Ang hirap. Parang isang kayod, isang tuka kayo. Mm. Ngayon, may mga sahod na kayo. Mas nakita ko mas na ano yung buhay ng players. Kumbaga, mas may stability nga. Mas, kumbaga, hindi na sila ikot-ikot saan ako gagawa ng pera. So, I think isa yun sa mga pinaka benefits ng ating mga players.
1: Yeah, sabi mo nga, Commission, in one of your interviews na hindi nagkukulang ang Pilipino when it comes to talent in billiards. What we lack is sustained support.
0: Yes, correct. And yung kumbaga yung system, yung ecosystem ng sport, non-existent siya. So, I hope by having this professional league, ma-jumpstart natin yung ecosystem ng billiards.
1: Okay, dito naman tayo kay playing coach Dennis. Coach, ano ba yung na-feel mo or nakita mong pagkakaiba sa laro nyo sa SBA, sa Sharks, and

0: applications, the omnibus rules natin. So, kailangan, ano ka na, may-ari ka na ng lote or may yeast ka na dyan, stricter rules. So, now, we're reviewing everything. We're doing some tweaks in the rules na dapat pag hindi ka nag-comply at a certain date, kailangan i-call na namin yung mga bonds. So, we're putting more safeguards now. But our batting average is still not good. But that's because of Gayo 1.
1: Delivery.
0: On Gayo 1. We want it more, we want to use more of the technology available, automation, AI. We're pouring most of our savings on those. Para what we do na lang is data analytics here in DOE. Para tama yung analysis. Kasi yung tama. Kasi
1: technology-driven.
0: Manual pa ngayon yung kaya minsan hindi ma-monitor na maayos because of the thousands of contracts that we have. So now what we're trying to do is improve on policies, but at the same time, make it more efficient for mga taga-DOE.
2: And so we've seen and heard a glimpse into offshore wind along with other renewable energy resources. Pero ito, Mirna and Ivan, ang kabalikat rin nito ay ang halaga o ang presyo nito because it does come with a cost, di ba? At dagdag yan sa presyo ng kuryente ng bawat consumer.
3: Why does it come with a cost, Attorney Aina? The reason is mahal pa kasi yung teknolohiya.
2: Yes.
3: Mahal pa yung battery at kailangan mo yung battery para ma-flatten yung supply ng energy that's coming from the renewable energy. Variable kasi yan.
2: Yes.
3: Pag walang araw, wala kang supply ng kuryente mula sa solar. Pag wala kang hangin, wala kang supply ng kuryente mula sa offshore wind or onshore wind.
2: At ang ibang teknolohiya na ito ay nag-develop rin siya on its own. Dati napakamahal ng solar. Ngayon bumaba na ang presyo niya. Now the Philippines is embarking on wind energy both onshore and offshore. Itong offshore yan yung makikita mo na nandun sa laot, di ba?
1: Siguro yung caution lang dyan ngayon is ang taas na ng kuryente na binabayaran natin. In fact, the big question is paano siya isoffel? Looking at Meralco alone, mga nasa 13 pesos na yung retail rate that we're paying. So pag magdadagdag pa tayo ng mas mahal na technology, be it RE, offshore wind man yan kasi medyo malaki yung cost niya, paano natin yan ibabalance sa affordability naman pagdating sa consumer? Kasi hirap na tayo eh.
2: At yan nga ang malaking debate kasi makikita rin naman natin na long-term wise, ito talaga yung tinatawag natin na sustainable at indigenous kasi wala naman nagmamayari ng hangin ng araw, di ba? At maharness natin yon para sa sarili nating mga pangangailangan. Sa ngayon, ang green energy auctions natin ay talagang dinidevelop para ma-accommodate, no? At mapalago itong renewable energy.
1: Isa rin siguro sa mga highlight na naging discussion natin with Secretary Gali is how to prepare the industry. Ang sinasabi nga, part of it, para mapababa or at least cost competitive to mga technologies na to, i-develop yung supply chain. And the other part of that is reskilling din ng mga tao, bagong technology to sa atin eh. So, paano mo i-prepare ngayon yung mga tao that will comprise that
2: industry? Hindi lang yan, Nina. Alam ng ating mga viewers na tayo ay namamayagpag pagdating sa OFWs, di ba? And we do have overseas foreign workers na nandito na sa industry nito, pero nasa ibang bansa. Kinikilala ang kanilang skills.
1: Taiwan, in fact, mga Pinoy.
2: Yes. So, gusto nga, mapapauwi kaya natin ito?
3: Pag na-develop siguro ng gobyerno yung industriya ng offshore wind, ng battery, ng solar sa Pilipinas, siguro mas mapapauwi natin sila, mas ma-encourage natin sila na dito na lang nila i-contribute yung kanilang skills and yung kanilang natutunan mula sa ibang bansa. Nang sa gayon, mas lalong lalago yung ating industriya sa RE.
1: Pero siguro kailangan cost competitive din pagdating sa sweldo. Ang masakit kasi nakatotohanan na meron tayo ngayon, yung mga engineers natin, they build industries and yung industrialization ng other countries. Pero tignan mo kung nasan tayo. Umuundad yung ibang bansa dahil sa Filipino talents, pero tayo, hindi natin magamit yung ating sariling talents.
2: Iba ang nakikinabang.
1: It's
2: about time na maharness natin itong mga skills at expertise ng ating OFWs para rin sa sarili nating pagtugon ng pangangailangan natin.
3: Napakinggan naman natin yan. Kasama yan sa mga long-term plans ng DOE dun sa binanggit ni Sec. Sharon kanina. No? I-develop yung human capital sa Pilipinas nang sa gayon, handa na tayo para mapabilis palalo yung energy transition natin. Kasi very important na meron tayo proper engineers, scientists, mechanics, para nang sa gayon makadeploy tayo ng mas mabilis pagdating sa onshore.

0: Bura, who is celebrating 10th anniversary. Hello. Sorry, wala ako dyan.
1: Alright, okay. Our discussion this morning puts a spotlight on the 6th killer disease in the country wherein the symptoms only...
2: Sama ninyo sa Metro Morning. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. Pag-alboroto ng Bulkang Mayon nananatili sa Alert Level 3. Impeachment report para kay VP Sara isusumite sa committee hearing. U.S. President Donald Trump duda sa 14-point peace proposal. At Marina Summers, unang trans host ng Miss Universe Philippines. Nananatili sa Alert Level 3 ang natalang aktibidad ng Bulkang Mayon sa Malabog, Daraga, Albay. Makikita sa video ng isang residenteng nakaangkas sa motorsiklo ang paglabas ng uson o pyroclastic density current sa kapaligiran. Dahil dito, kinumutan ng abo ang kalakhan ng mga daanan, sasakyan at tahanan sa lalawigan ng Albay. Nagpaalala naman si Senator Win Gatchalian sa mga residente na manatiling alerto manood ng balita at sumunod sa mga paalala ng lokal na ahensya ng gobyerno. Traffic check muna tayo ngayong Monday Rush dito sa Rojas Boulevard mula sa Abante. John Riz Calata, ano ang lagay dyan?
3: Willard, dito sa May Rojas Boulevard, maluwag ang daloy ng trapiko, both north and southbound lanes. Kung may makikita kang paghinto sa aking likuran, bunsod yon ng traffic stop. And samantala sa iba pang mga pangunahing lansangan, particular na sa EDSA going southbound. Sa EDSA Santolan, mabigat ang daloy ng trapiko o ng sasakyan. Maluwag naman ang kalsada sa EDSA Ortigas, habang moderate to heavy naman sa EDSA Mega Mall. Sa EDSA Guadalupe, heavy traffic ang posibleng maranasan dahil hindi madaanan ang ilang bahagi nito dahil sa roadworks. Sa EDSA Taft, mabigat din ang daloy ng mga sasakyan, Willard. Para sa Metro Mornings, John Riz Calata, Abante.
2: Maraming salamat, John Riz, mula sa Rojas Boulevard. Tatlong sasakyan ang nagbanggaan sa EDSA Ortigas flyover sa Mandaluyong City pasado alas 2 ng madaling araw. Para sa detalye, narito si Lian Bustillos ng Abante, nag-uulat.
4: Nagkarambola ang isang SUV, taxi at sedan sa southbound lane ng EDSA Ortigas flyover sa bahagi ng Mandaluyong City pasado alas 2 ngayong madaling araw. Ayon sa driver ng taxi na si Marshall Dechon, nakapila lamang siya sa gitnang bahagi ng flyover nang biglang humampas ang isang SUV sa likurang bahagi ng kanyang sasakyan. Dahil sa lakas ng impact, bumangga rin ang taxi sa sedan na nakapila sa unahan nito. Nayupi ang likurang bahagi ng taxi at sedan, habang wasak naman ang harapang bahagi ng SUV. Depensa naman ng driver ng SUV na si Alias Chito, papunta sana siya sa NAIA Terminal 2 upang ihatid ang kanyang mga pasahero nang mabigla umano siya sa mga sasakyang nakatigil sa gitna ng flyover. Ngunit ayon kay PO1 Kim Flores ng Substation 3 Wakwak ng Mandaluyong Police, sadyang mahaba na talaga ang pila ng mga sasakyan sa lugar nang mangyari ang insidente dahil may isinasagawang repair work sa lugar kaugnay ng nasunog na bus sa nasabing flyover noong nakaraang linggo.
5: May ginagawa nga yung side na po. Kasi dito sa bandang left side kasi sa power plant duman dito kasi bus lane. Kaya dito sa nakapila sa gitna. Yung SUV na isim, di niya napansin sa sobrang bilis kasi ng pangyayari. Walang traffic yung time na yun. Diri-diri lang yung takbo niya. Di niya napansin na may nakapila dito. Kaya di niya napansin na panggal yung dalawang sasakyan.
4: Agad namang nagsagawa ng clearing operation sa MMDA at pasado alas 3 ng madaling araw nang tuluyang maalis ang mga sasakyan sa flyover. Nag-iwan din ng MMDA personnel ng kusot o mga pinong hibla ng kahoy sa kalsada upang mabawasan ang pagiging madulas ng naturang daan matapos tumapo ng langis mula sa mga nagkarambolang sasakyan. Ako si Lian Bustillos, Abante.
2: Fake news alert po tayo. Sa kabila ng inanunsyong taasingil sa kuryente, nanawagan si Representative Terry Ridon na maging mapanuri sa mga napapanood sa social media ukol sa mga reklamo sa mataas na singil sa kuryente. makikita sa TikTok post na ito ang galit ng isang babae.

habang ipinakita ang dalawang bill ng Meralco. Isa ay nasa halagang 700 pesos at ang isa naman ay nasa 7,000 pesos. Nakakuha ng higit kumulang 8 milyong views ang video na ito. Nailathala din ito bilang content sa Peanut Gallery Media Network. Ipinunto ni Congressman Ridon na kung susuriing mabuti, magkaiba ang customer account number ng dalawang bill na ipinakita. Nanawagan si Congressman Ridon na linawin ang anomalyang ito dahil kung hindi, ito ay maituturing na fake news. Handa na ang Department of Social Welfare and Development sa mga ayuda para sa mga naapektuhan ng malawakang ashfall sa Albay. Tiniyak nito sa mga residente na mayroong nakahandang food and non-food items sa Bicol Region. Batay sa tala ng DSWD, lampas sa 300,000 family food packs, 27,000 na kahon ng ready-to-eat food at 15,000 na kahon ng non-food items ang nakahandang ipamahagi sa mga residente. Mamamahagi rin ang Departamento ng Tulong Pinansyal. Naglabas ang DSWD Field Office ng lagpas 11 milyong pisong halaga ng emergency cash transfer at 28 milyon naman para sa cash for work kung saan nauna nang napamahagian ang lagpas 2,000 magsasaka sa lugar. Mas pinaigting ang seguridad sa Cebu kasabay ng nalalapit na ASEAN Summit. Nagpatupad ng total gun ban sa Cebu bilang bahagi ng mahigpit na seguridad para sa ASEAN Summit 2026. Ayon sa mga otoridad, epektibo ang gun ban mula May 4 hanggang May 11 at saklaw ang mga lungsod ng Lapu-Lapu, Mandaue, Cebu City at buong lalawigan. Layunin ito na matiyak ang ligtas at maayos na pagdaraos ng summit kung saan inaasahang dadalo ang mga leader mula sa iba't ibang bansa sa rehiyon. Dahil nauuso ang pagpapakabit ng mga solar panel, nanawagan ang Manila Electric Company o Meralco na magkaroon ng pamantayang teknikal sa mga guerrilla solar panel installations. Ayon sa Meralco, ang mga guerrilla setups daw ay ang mga installation ng solar panels na maaaring hindi tugma sa pamantayan ng mga permitting at safety inspection bodies ng lokal na mga ahensya ng gobyerno. Idinulog din ng kumpanya sa Senate hearing na magkaroon ng probisyon upang italaga ang Energy Regulation Commission bilang punong abala sa pamimigay ng permit at pinuhin ang saklaw ng net metering program para sa solar panel installations. Mamaya sa Metro Morning, Defense Secretary Gilbert Teodoro tutol sa peace talk sa pagitan ng gobyerno at New People's Army. Jay Sonsa, pinayagan ng Pasay Regional Trial Court na magpiansa. Aral program kulang sa pondo ayon sa Alliance of Concerned Teachers. At atin ito party list, ibinandera ang watawat ng Pilipinas sa Pag-asa K2. Kape muna tayo, lahat ng yan ay matutunghayan matapos ang ilang mga paalala.

0: friend.
1: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkan mo na pala. Aka-proud.
3: Sherifer tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.